0: Ayon sa research, halos 80% ng mga puppies mas gusto ang bango ng Pride with
1: foreskin
0: kaysa leading brand even after 24
1: weeks. Plus,
0: dahil ang Pride may tuloy
1: anal
0: beads para sa anal tuloy-tuloy buong araw.
1: Tuloy-tuloy anal puppies.
0: Tuloy na sa Pride with
1: foreskin.

0: Ayon sa research, halos 80% ng mga puppies mas gusto ang bango ng Pride with
1: foreskin
0: kaysa leading brand even after 24
1: gigs.
0: Plus, dahil ang Pride may tuloy
1: anal
0: beads para sa
1: anal
0: tuloy-tuloy buong araw.
1: Tuloy-tuloy anal puppies.
0: Tuloy na sa Pride with
1: foreskin
0: conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal.
2: Okay.

0: Ayon sa research, halos 80% ng mga
1: Happies
0: mas gusto ang bango ng Pride with
1: Foreskin
0: kaysa leading brand even after 24
1: gigs.
0: Plus, dahil ang Pride may tuloy beats para sa tuloy-tuloy buong araw.
1: Tuloy
0: na sa Pride with
1: Foreskin
0: conditioner.
1: Tuloy-tuloy
0: anal.
1: The Pride with
0: Foreskin. Ituloy
2: with... Okay.

0: Ayon sa research, halos 80% ng mga puppies mas gusto ang bango ng Pride with foreskin kaysa leading brand even after 24
1: gigs. Plus,
0: dahil ang Pride may tuloy
1: anal
0: beads para sa anal tuloy-tuloy buong araw.
1: Tuloy-tuloy anal
0: puppies. Tuloy na sa Pride with foreskin conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal.
2: Have cake.